hwɛ ɔdasɛm ne yana kuma di mu ɔne nhyira ne bɛnhyɛ ama no aso wakoma edi mu na weyɛ asɛm sa hwɛ ɔmu